sigaqala duwaka xe kemke wola xhuma aya jona umsida kitete ma abasicathi gisinqaya ma abasicathi xhisi ngesatrata khomanqoke mapanga.

Ye me sama so sungan ke ge ka ke m ke wola msere ke siwen m te kama siwen ngai ke kon ke radu ex ke fm te te ngule jao te te akofi te ti kawa atu wa gani ngai te ti tita ya ngu mkwe avasi ka ka usisi ke he a ua kwe a ua a avasi ka komo nga e mhasi kama kaya mko program nga e kia chan nga e tum kom kama msi kama kaya mko.

Aye yo kandi kundilo davande ma. Aye yo mo shanda kubati ngi kesa rundo ta kwanjuwa. Ta mo shanda wa kabangu kwa mo sho. Waka ma khaya ngati angi ma kwang ne ta ta mo sho wa ndwa ndure. Ta ndu tuma kabangu kunga ma kwang hei mukula wang naka. Kando ma kani shakwa kangu kunga.

0: Ach, ich nochmal SKFM und dann kommt dann auch mit einer Flüchtlinge und dann kommt dann ist SKFM kommt und Garten. Internationaler Komitee in der SNU, die treuen Kula-Passport ist ein Gegen, die wir wollen nicht mehr untergehen. Ich habe dann gezeigt, dass ich mich in der Popo Kuna gekannt habe, dass Malawi die treuen sind, wo ich hier auch die wir wollen kann und kann auch was haben. Da Vorsitzender der Komitee Minister Mama Loko Kubai, geht in der Beschleunigung, skate o gang chit ko click thamo khui ng chu gi he gang thamo ko kwang sti gi den sin gya cha ko ra ta ku ba gi king dan ngi fi ko 15 days na mula wi wi ing he khanu sin ke chu si ko tru jala gi si ge chu gi da sim gi ngi lan mulen ngi ki du ke tle di ta wa ngi mulen ta ku ba gi king dan ngi chu si kam pisli tan ski wa der pan ngani kun na mala wi chit ko sin ki ten ngi se sin chu ka ska du gi ko wi ta jena kham sung wi khanu gi ngi kwang Minister Polisa Poli Musilo ke beta ka de chu gira sing de ngai ngai chu skan kun de sa ga ni ka tu tu tla kan kun sa din san ni ang kwa chi de ke ve ka ka chon ka ang kang bu she le ke kin dan ke ya pa ga ka ma ko ra sing FNB ka bu ka kan Johannesburg kuna ta ka ka ka skan dan bin kwa ni ngai chu se ka ya o ta ya sing ji ko ing ku la thon sing ai di sing ni di wi mo le ki kwang bu she le den ge chu kan dan ni ka chu se ka ang sa sing de cha ku ni sa ye le mo le ngai tu tu tla kan da polisa pa ngai chu o dang ing sing tia ya ko ko sang mo chu ska ko ni sa kwa ve ta sang ka ge ka ve ta ge chu si ga ku la ka ya sing chuan ngo ga ni ka he ko ko ko ge ni ko ng ta ka wo chi ga police de chu du sing hang tuan si ge chu si ga ge chu ngo kwa President Sarama Pozan ki tini tot ki tol ki July ti koma ya ge chwa sing frank kar ki ta ya ho ka usi kan president ge chu gi da kan sing force tra nga jang ka kan UNESCO ke kan ni ya ko ki komiti ya kuna hang ge chu gi sing ulung sek kan kuna ki organisasi sing hang ge yin Paris kan kuna ka usi ka he ya ge chu gi ta ng ta ki nga bi kan he ge chu tu kuni sa wa kan ram project ge chu sing ke lunga vail kan kuna ki honor ti en tini ki jang ka ge chu gi ke klaro ki del vel bosh kan khunna set africa tropa sing ge chu gi asing irche mul ning ki ka ge chu guli thama ki ka ko ngis ki stiri ti tena tri thama ki ke u ge dibi ta program she ka ngis ka ti chat thum sing u ke unes ka yim ne ge dai kam ko ngi ge fasi america tropa sing ge chu gi dasing u iran ka istena kan mo tro iran dilamyang he ten ge thad par ku sing ka ngustratika ng hair mush kuna Amerika ki sing bomba sing ko ki khabar ki chus ka ki na ha ki chang ko ne shak dan ka Iran ki chugi ta sing ki donor ta doi ka sten ki thak mo ki bar ku sing ka ki strata ang air mush ka ki khabar ka ko anta i ang he ge so international la ko ki organisasi ki chugi ta ki tan mun ta ki ka yal de sin di ki ti us ka ko ne shak dan ka ko sa khu ki kang ge amo khin ko jala ko anta ko chi ka ten bit e kar pan mo thon amo khin no america ke iran ke vega ka ke thau chun ho ko strategy du na wa ko me a reform ko tam ne khri san ko no skfm
1: Tom Meglesica akhiri ama go 3 minutes is taking ge khwani te borisi kom ko tamen di babadira do ko mana ke tirta tina si bori kiyago di Monica Nzunga. Interministerial Committee na ka mga kwara kumundara tia tema kona anga ti South Africa si regering gana anisika avasi akwa tia ham musina da kite dorope limpopo profensi ki tinki ngu ta kwe tseka ka tiyo malawe unsi ka kwara ko South Africa ki anaya tinkwe na mbapira ko tseka ka iti kam ana agiteta komiti e kresika o yang mama kwea, minister mama loko kubai, angkaratin tiya kwena khana zia avasia khwatin kiare sentatin khan kwa urohi muzi katam. Kubai angkaratin kresika 15 days and the size in Malawi kwena mbapira zikhazi he tseka karakhwitim, na kwa ko tiye hou tuji a khana kwe an uroko tiye ka oziki besa zia gwin anaku sentam. Kubai angkratin derbandikim, kwe nasik za utangu mingu ta kwe khasi ye kia mwa kwitim, malawe mwusi ka kwara ko South Africa ki ya hinyatin kwe na tuisi ya kwitim kwa angu ta kwe sika anasik anako, tego kwa anamba pira zisesa yo an kiari ago ziki. Kone pa di ministere polise ki te mako, poli boshelo, an gradi inveta a manda ko hana kwe na mwago ina zaru kwa eze a komga, doi doi e razi e denista kwa eze ki ava sikara kwe ti an hana kim. Kwae kuzi te sena ti FNB buran I oka parem Johannesburg ki tinki, boshelo yon kuzi ak uyako an gradi in tse sika doi doi e razi e kwa an kara kwe hiyan hana, South Africa ki ombapira na ya kana hii kwena kwa mkwena kiareta kwa kaiti kim. Borisa na khana ani kitesika kwa kaiti kwanu. Sesa jia kwenye saa kumkara kwa mungu kuji khajie tesin veta. Kwe angkara din zaru kwa izi tamamu wako kumnu veta ki khuti kwa khanyami kwa kaita. President Cyril Ramaphosa ha metin toti yalfu yuli sika dara e frangregi ki taho dati president de ma ha metre sika ha mdeta zaro pariko tin kwenan deta kwaiku jasiya ko taho dati UNESCO si komedie aniki muka indeo ta kubu a kwaiku aniki tesenu organisasi ji kuji khaji zaro kwaizita ma kumka gurita Pareisi Frankreki si kteu doropeke kai kuji khajie kwa angkara kwa iti aha tesinta. Kau nisa aki kumu sinagu kuiji inu president Cyril Ramaphosa. Kham anie longval da kite nga oiki honetin tin ka nga kaku dinse. Slak van delvel bosi da kisen kwe si ako teka gom. Tumhe a tam si kan a sina hi South Africa si ami kwe kwa nyam ka tumhe te sina hi ki khasi e nga ka kwe suri sina go programme kwa angkara kwe di ntreo ni sa namu ani ki kunse no tau kwe go UNESCO a un kwe na kwe di nga ka kwe ngomi hi tama a e khasi e kwere sina go ta. Te Borisi Kheri Oem America si ami angkwe na kre amkuzia Iran mo siki takhruti. Nge ti tamziki Iran si kung anga fraizi khajie estrati hor mo si kweki skepa khu ananako kumote an karuti. America si ka uro kuya at akhruko sisa kung angkwe na anga te. Kung anga fraizi khajie e uka e sika mo senati pa uko anisiki. Iran mu he ho wana koske pa doner da e sika khe amati na strati or musi kwi e zao karako samotin tam siki. Fer inak de nasi kwi na una mu si e ane tema k organisasi angate tse sika yalf de isen de sa isi. Sa ki zaroko tin kwi na khana zia mu iko tkhaen kaita tin kumwe khasi e khavana yam senago kwa iya ditam. Boris kwati kwa kwa kwa tim kwa kuzi khaji he tesina din nungu khaji ya makhati hisina din geti eki dolo kwa kwa tesina din fer ina krestati Amerikan Iran ta mua ko khasa zaro kwa zanyam kanu kumhe kwaan sendi mbapire he teke na sina din kamsi o kim te akhiri Boris kheri oe kamhe teke ni kheri siya kwa amati kwa te Boris ya te komago XKFM kim

Mbamba platantene kwetowe my look me korokota onga kimbele kinyenye kwen akhawo kwa sere ka takorota kyaten kya di even kom karata maga ta hono sasa kya ba kon kwena tamaga korota ka khawo konga ha se no kha ha der ta kuri sa se kya kara kwen le khawo ki sere ka ta ko khu anga ki na ko khase na ko an ta khana ko e khawo kore tam my look me korokota onga ha da sa nga no an se no kha tin he sere di khawo ka Nta ga tla go sekyate no. Si Chapel Street Drender ta kuso pratim o ngoro si waga. Veno nomora ki okwe 0538321459 ki.

Ya mi samo sun ngang ke ka kem ke wola ma im hasi ka ma ayam ko program ke ya chang mum se da ke a khang ngam ti ka wa 20 ke kon ke radu XKFM ti tim tane ni a chu ngam ko ko ma ta sa tre ma mu si si a ka ya ko ki e ke mum ke ko ko ngam chum ka ng mse da ke ma si ka ma a ti tang tang ya ko ki kan da chi ke ka kai a ka a ko ki ka e ta ko nam de ngum ngi ge me kon ko tam ko im chi tra ge ng nau ke ka wa a ber ho a ya plasi kuna ta ke tsa kuna ke gumi Ike kawa gumi usisi taki tsakatoa, msete ke gumi ina tuinta. Ai uke tsataka tua chi jala ke mkhamiya ska pucha ngunga unke. Au gawa chi kwangun aya plasi ka kuna morsa chika ya malike ua. Taka tua chi ke hewa chi jala ke hemka uha mchum kalika unka watu ka atum chi. Aweaka ke kwa gisang tua mkawaka ke mkhamiya ska pucha ngunga taka tua chi jala ta msete ke. Gumin ai yena twenta treta malin aka ngau kai he chikhana ke spantira a gumina wachike mwa ya konkwe ke mkoko ma ki changu ta ke masu ngom maso ke wola

0: Mekgcesi kanye khairiye amakhandi mabadela dweng khoma qamski qiqiri tatina ncete borishi kum qamene usibori eqiyago di Monica Nzunga. Oh, ngikwe a activist auna ho ayaqo forum for service delivery tactics na ho ha free statikitina ki potso motoko wa ka de regeringe ina anisiki 600 million rand size serie dinsdag e 22 tesna goki xewa e kae go tami kara khuinye ina moko South Africa se grense jamanda go tinkwena xa o kata motoko a karatin go je yakum grense mborunga he ga se tsone sa South Africa ke tseo sana tene go tseka kae no ha unga kwa kwena ntats a kanti veta motoko kwa ka te tui tui ha si he e tesena gota boriji kwa te Bloemfontein doro pasiki o mpapira na South Africa kia kanako a doro pa eki kana kwa hinti ka unkwena kim tia organisasi zikana ani ziki ka unka kwa kwena a aga te denstaha e he inagi kha kaite ina muz in arainzi ka ina khu sen ka ta porisana ko ya ko angara ti choro a 520 ha kuri malawe mo ka ara ko ya he ku sit africa ki fal refiri ta ki te mkhom tu tu Douglas in work up ki tomati me wo khuita ta Nek ako kwe a seisi plase ki za wako na ndeta ngea ti doner daha esika. Tuwa ka ana kroma a sangwa ti tamsiki tuwa kwa nutoma tim. Tuenda ha plase ki za wako kwe na kana he fale sika kwa rako kumwati. Oli refiri ki za utakwa ko ni mkane ana kihisi na tim. Fierti na kana he we oruko barana kwa ratinu seisi na kwa tim. Porisa ki kuya mako kwe mulefi semane. Aka tese sa tse ga tse ka ka ra go tiya ha din borong he ma ki nya ma di ta mo kaisa Presta di porisa na se sen do na ga kuri kwe a go di kwe di borong ga ki tam di ta ma ko a tu kom sta ki tem plas ma kha am heris me di ki o him a to a to tsa kuri a nye geno 14 kuri kwetsa vunstaga e sika qhe am go tsa go karangi tim 14 kuri khoma kha mangi kwi tesna ding wan o tin da masima spatra ka kya ka tinki tsone sa thumwa ding a ka sia go tsa tim tsika me qhe am go sia ga sia a sen vere tim ma da ha e sika kwa kara go itam heris me tim kunda tla ka o ikim se sen tunda ga kuri kwe a tsam kwe di umuntu mporonga ke ho fok exite ko komsenta una mukwe keria teta nkhauka ko angkhona venezuela musiki khana he en are khatim giao ka dati days in the size kwena tsika qiya khwa ko wo senvereti bonsta han esika khom a kuya tinki kwena din o aqesi ka nyega hon den twenda kisi 3 days in the size na khana dia thumwa din 50 days in den ye ho size kwena qesi na ding e wo vere dim 7.2 size ya hom a khasi dia kuya tin nge cham ka di amu ka ite kwano 7.5 size ya venezuela ki honer ti kuringe khoin ke hom a kuise na ke kha tuwe honer tiengye khu sai sikara sesa ji khaji he khu sina tim kya ukara ngom sina hingu ji akuri ngom he ji khaji he kwara ti spatra ji no khwena ai no khu atu wa klonka o zinde tam la guri ata ti tem kunda he nuar ti karakas ta ti te doro pe ki khasi khuma tsone sa kuisen ortim tsesika qoro qoro senjin a roji khwena ki tin taman khao ta tin khwena khana he sikara khati ngiao karako bunga nande ta kai kwa ko a ka ti khana ji ates na de tsamski ina khana khawa go ta e tin ni khairi boris khairi o tam he te ki sia ko ya feri ama de kwa te ku boris ya te ko mango XKA FM Kim.
1: Kim jauh lagi cik di ya waling ke nekhiri ke SKA FM ta 5 manita ngamdek kawang waling tau lama giang kampung giawa SKA FM ayu tang giang tang kami kagin mami yaming arvertin moyon. Sorry, aku kau yang cik digawa api festa ayi gani kuna forum for service delivering ke fresh tadi ayah kunan poncho mutako kang hi asik digawa ku yang ngolong adumina kau mugu gie kam kam ku sung u malit ng kang giawa ses honor melun randi ng malit ng sesya mugu cik digie kam kan dain stak kam ke tuitui kan cik digie ngwan ngalo kam kuin kang hi sing agia sung ua Krensi ayah gani kunan ngawi krensi ayah duminak aw yi moku gien tog kam kam gu sung uvi komakan aga chongan. Mutako tene gien ngung hea wan kalaman ngung gante ki cikan aga chongan yi gia tu kam aku ya kan ke krensi ayah kunan ng krensi ayah vi komak aw ng de gien ngung kama yi vi komak ke gani kunakwa ng. Mutako tene gira ngungak uya gani kunakwa ntake blum fantin ayah kunacik kwa yi ng hegde gie kulak kanu yi gia wasit afrikan ayah gani kunan kale mga sing agya kam ka ang yidiwi gie uwa yi ngole hung aga kunan. Yi krisi yi ng chikde gia wa orhun sasi gia ngun yata ke chik kwa yi gie kulak kanu hung kale mga sa dine gia gole kam kwa ka ka ang he dains tak kam gia chik gain yi moku diwi hung de gie ng yi ngole hung aga kunan. Ngayang aga ngosi kang he yi gya kam sung uwa malit ngang gya uwa sis honort milun randi ngay malit ngang say siya mgu chik digi sung uwan di ngang aga gani kunag digi cho o jalan. Blisa gya ngung yata ke 522 aga kaw mulavi chik go yang he norkapu yang ke Douglas ayakunan ke fal refir ayakunan chik digi ngwe kwek kayan sing digi da chogi wanan. Chik go yang chik digi uwa chik ngay sorry, viko makaw yung gya o plasik o ay sezi ka ang hi gya uwa donor rakam ya gayan ke yi chik digi chukik kawa go ke gani kuna ko ang ka ang hi wato chik digi ngungin ulin. Plasik o ay tuendak yi ng sing gya kamsen da ke yi chik digi da chukik kama fales ayakunan ka ang hi gya ki kwa wato hi wato chik digi ngungin ulia kom ya ang hi gya uwan. Oraya refir ay gani kunan kang he chik chwa ay chwa chik de ge chuk kawan yi fiartin se gyang mun ya de chik de ge da chuk chwa kang he wa tho chik de ge ke oli please ang ay ko hana kaun chik de ge omlo fe siname a gyang mun ya de khale mun ga onur su gu ste ne gya un a kham ko ngwa ga ngam ko ge hun kham sung chi ma chik de ge rang ngwe orang khola ge ta ge condition first that in I please again ya the season 2 nak ka kaum la panga ka o yitig gi da chugin amakan de ya kang he chig de gi ya wan kay ka he gi ya wak ko ko chan sig de gi chugin wa tu koms aya plus gani kuna ki Harry Smith ko ang he sig de gi ki tawan chin mai sang sig ya kamsun ta ki sig to chig de gi ya wan ni kha ki 14 aga gani kunan vuns ta ka kam sig de gi da chugi asan fiartin aga kau ya chik de gi rang ngi kya ka ang he le ang chik de gi ngi kun san ya che yang he ya kha thot ale kham ko de gi de ki kya swi telin ay khunan manda kha la panga ko yang ore de gi ngwa Harry Smith ayi ho fu gang da sing de gi a swi sa kham ko ngwa gi ola yang ya chik de gi ngi pangan chang ai fasin Venezuela ayi gani kuna yinki giga kam ka panga kai ngole ng agi gida ng dan wa kam ko te chik kwan ay krisi yi ng he vun stak ay kam ka ang he ka agi gie ngwe kanga ngole ka aga kuna he chik kwa ay krisi gi gie chukin ngan. Kamsang aga ngawsi ki chik kwan chik di gie ki tawa di ka ang aga chon ng gya wa chik kwan ay neha 120 ka ang he sing gya sing wa yi 3 daysin yin chik de ge chuk sa kham ku khuin i 5 tak de sin de ge hin te ni sing ton ni wan ang khalam ang ka ang ka he ka chik de ge ngoi khangan Venezuela ay khunan ka ang ang hung khanga ka sing ge da kham sin de ge chik de ge da thoi ma kham ku siwa ko ma dwe ka ang he ka ge tho kwang kin nga loan dwe de ka ang hung khanga ste ni ge a kham sin ga ni khuno gan te ke siwa ko ma 5 kang hika tik de gi thoi kang thoma ko vilen jela gani kunan tik kwa ai khisi si gyan mun ha ta gi chung hun tik de gi da chu gi qaw kang hete ni gi wa swi tali nga ba gi stola hun de gi da chu gi qaw gani kuna kwa n la gura strek gani kuna ke karkas aya statu kaka ka de gi da thoki ngalo khama khuyan yinki giga khosa gyan mun ya tagin khalem ngang an chi chwa ai 203 and 4 ta hi chi de gira chuke khosa wa khabit yang ya khunan kang he ti kang chi de gi ngue condition wam chang hum yi ng hia ne kheri ai fasi de gam chawla di chi de gi wa yal firi kham cha di de gi sam chang hum ki iska fm

Dia kala mo San City into tsa ai ku San City ka aka namu atinshi ya nyam kada khoyi a seven tona khuni tona sa sin tona ska tesa na gwe am akiti ya kona aye gwe khoyi kin tona khani khwena tsiko na aye khani tsije te tsiye gwe ta no soto ka hego ta mandoro khai khwena ka no tsika go tsa aye go te tlo go ga tsi ki ta no khobe ngoma ta masewoka ndoro khai khwena ga ngoma khai go tsa aye ka ngisika te ka kada go khwena ki khakheka go ga nde go tsinsha ntre ta a tsam ka dina mo tesa ta ga bana ga San City ka tsa u de a ngwa ki te go kwa ga go tesa go nga San City Super Bowl scheme nga kuru ti go kha o tiketi ya Drunten 50 rand sika tunga wenga computer ticket ke tunga kaiti kwana ema tete ku tsara wenga he tunga katam tamba ku ruti kwana ku kuri kwana 8 ne 7 na tunga ka gobe ana ate yet ngana mo ha nungu hisa ntoko shumboro he khola sane gwe tweri ekausika tawu khuji hinju yo kanyamsa na gwe firi iri uyi esika

Sasikagqamete mono tinek amakhosi esentwendag minitizi angekara kwa radio nerten 7 oni ge FM kin kaisika 34 minitizi timo eya kwa ham ngo programmes ya kugirisa hinye ya Afrika amadikwa letsilen tamieten xa ikuzi thi ya kuzi kuinki temo de kasna xa itamiye dikwa kha oho letsilen tamit programme temo nyamsina kwata kwa kha temo de kumsa xa iko anka ko thi ya kuzi kuinki tinzi ngo de kasna xa itatim kamzi ki xa ikuzi ki temo de tiya kwe kirin di koma ting ta sa kamzi ki sure kona yeko anta de vakansi ya kwa ting aizu wa ting Nuhi tatin khuzi temo amtse unsa thi yangye atemo ka teno sa tsamzi kim kwane he thi ya tsamzi ki ina tsunsa buka ki manu e kharati nungzi tsamzi te aka te sa ina manu zu wota te tsamzi ki ti kha ai zauzi ina go qhawa te tsamzi ka temo ta kona a tswa khuzi tinzi ina kasna go kwinki na tsau ka ta tinzi ntswazi kai kuziki te tia kwe kirinti ko matem ai zao si te mungtin kamzi ki yizi u gansi nyama ko tse unisa kre te ni yar te zi te mungko ka te anzi zao kham ngu o kwa ka di za di kamara di kwa ka di nka usene an tse unisa kha kiri sure kona hiyako anta te ngzi kamzi kwenye tse unisa sa ava no sao kamzi ki te mungti zao ka ko ezi takun kuna te mung zao ka ko hitere zi Akuzi anza tamatemo kausen tating sa tamzikim. Kwane he tenye ko ansi dawzi tamat an kaw ni sa temo nyama ko sa tamziki tiyana kaw kung he wo kong e yaki. Nga kwane ki kehe tam kehe kita kung atiki kausen kwane sure kwa nam ka te te kakatim. To tenye kya ufakansi to wo gom. Ay kito ting tamziki hi kuzi ting kwa ka hiya komu. Nde kuzi tsa kuin kitsa hinya ibe khuzi tinzi tsa zara go tangi sa tsamzi ke ara timi ka re tsamzi ka ti kwa na zim sire ta ma kha tsa ngum ka ta ti tsa kuin sikim miya ti hem kun zauzi tinzi atsam nta sana kwa ti tsamzi ka tsa mu ka go nge sa u ke sie ti kun sa ya va ti venu ti u sure kiti zao kata tin khuzi kurina kwa tin ntanya ko aziati ai ai ko ntanya ko aziati wo ko nge pen am sa gara kara ti tan temo examen kamzi ki azi ya ko enge kurina kwa tin ntanya ko kwa kwe tsa wo ko tam azi ti ti do tenwi sa kamzi ki kwa na zi tinzi tsa ngoma ko tsa ozi ya wo ta temia tem kung zauzi anyama ko tsa zawa ti tsam kuna tsa a kha o de tsamtsa ka tsaka o ta kontsa kung ta tim a tsaka te restora zi ta mate mo ti kung zao zi pa ka kwedi veni te o a di ta mate kham a di tsasi no tsa kwa ta ko no tsa tsamtsa ti tsamtsa ka tsaka o ka ta ti ta kon a kung si re tsa o de em a tsa no da kha te kwete mo tsa kung ta ti ta ti ya kwa na zi ti nta sana sa tsamzi ina ti tsamzi ke na mo ka ra ti ndi u khu em ina hinya ko ina ku nzi ke ina tse u ni sa te mo go biesa kha ka go kwa ne te an sin ana ka e ki te ko sanga tsamzi ke tse u ni sa fra a te mo nge u khona tsa u ka go draxi ta kon te mo sa sa go zi na a go zi ka ina a go ro kha go nte go zi na mo ka ta ti a zi ti tse ka go zi te mo ka e go zi ke te ti a ke ke rinde ko ma ting a tsa u zi ti nge tsa mo de tsa ke so ta sna de tso go zi ti tan ku za u zi a ku ngo ko kwa ka fi e zi ki ven te mo de kwa doro pa ka ta ma nu ng sa tsamsa ti tsamzi ke tyo a tsa wo ti siri hem tsa no da kha te go zi tsa kan o ro ko te mo kung ta tim ta zi ka e ku zi ki te ti a ke ke rinde ko ma te programme nge te a ka te let's learn tami te se ko nyam sna kwa ta hango e si ka tu an der ta kha mene te zi te mo e ya kwa ham programme nge se ko khiri sa hinye ya firi ek amati kwa ham

0: Exka FM 107 ke ne ga mo ga mo wa tlhotlha wa ka 16 ke 11 ke radio FM ya mo seng e mo tswa mo ngwe wa June go tswa mo June go ra go tlo tsite ne la se mo kofa no June ka mo di la go ka wa July tene go ka July mo tsetsa mo July go ka July July ha tsa true dang a July go ne tonga la ka ta enka di khani ha mo seng ke bukang da khena khoma nga go go dilo go tru thasin tse ka nga khini go go hi ke July wa lasting ne ha go ha ha ha nka di ha o khase ska ke go rang ka matam go go ke nkwa go go la ding ho ha go a hola go ho ra ja ka September ka September ka ne September ka wan hi kha sing da go nga ka khun khun kha ne ko u nga da khun go uta hanga wa ka gong tene ta tru ka hwa December ka ta sinzi ngoli ka ntlo ka tene go hebile tlhaka wa khrun ke tlhaka kho kho tse kha ka kho kho ne go sing hege gumo gumo ka gawa ngoli go ka ntsa sa ntse tonga ke ha ke ka ngoli ta gong ha ka ging ka ka ka kho sing tonga ka qang ka qang tswa tsing ka ntse tonga ke go ka qo tswa tsing he ka qaka ha ka kho ka qo o khisa ka qaga ma ma ku to ka qang ke ho dong ging ka sing ho ka qang ho qing ka ntsa sing ka ka qa me ho ka qong no re ya go ne tonga ke go ke na tsam go jung go re ga na examine ha jung wa dung go se skola dung am go ta go he to ge so lang kha khrat alfa ne ho skola am atini ngon ho skola din go sim ko khrat alfa din ko ni nga dan ho winter school kala winter school ke so lang kha khrat alfa e khrat alfa ngan he to ki akula tete an nge tik tuma masan ka khrat alfa to awasan he to awadaton a examine wa quartal firiwa last year examen ka gato last year examen han heto ya dan man nge masan khara to ala kon ni kantini katini to ne kama a last examen ka mutu asan kharto alfu kulasa sulang ka a winter school offer ka ngwa na mun viking ima una de ma par vi ma una ta sa ka school dan kwintini ka school dan kwintra atina utini ta ka fransi ni wa ngini wa wa lenti wa tini a khatini wan khau lenti school tini ton ngan kho khra 12 tata tu ke a tu san khra 12 tru ta kula san khra 12 san kho ha last examen wa galan han hitong ya kan ha ka ha masan ka ka kam ke fon no tcc to pani kan na tin mutu san ne khra 12 ka kan lan kho an he ge san kula khra de ging ta kho ya kala fistan ini ga fukan sa chik den he fukan si a ko la keru fukan si a a wa ko hatu keru a wa thali khangi a a wa ke ken khangi a sku he khangi a da a wa keru a den haji ut khadi dira skola khon ni kha a hadwin di dal kha de an khau a skola ra solang ka ge khrat alfu an he tongi kan sa ninala wa keru chu skama chu wa ninala an he to kan sa la tru ta chema kan sa la to na kan sa la tru ta chema van kan na fukan si a una an hiton ki apani a waskola fasi mauna a waskola agia skola tan skola
1: moro bunga platform din we my lok micro fiela khuna ka angia kimbli ka zigwen hi khama ke kwa hana malin ka ngu fiela ka ngwa ka ngi hinwa ke ka kukuma ta kwa hana ngwa yi nten kwa ngwe ngwe sa sa tani si kwa hana yi ta khwasa yi khaudiarta ya angwe ke kongwe yi wa ji khwa yi ngwe khwasa khama ko ji khwa ka ogi wana mali ka ya fiala ka tu amuni unwa ko lang singa ngalongisang nei ke mali ma ikwa ngu fiala ti chwa my log micro ka fiala si khuna kula wa ka e ti chwa ko nge khama ko he ka wa ti ke itutu kwa khwasa ti chwa ka tu unwa apple strati dren jarta ke kwa super ti mali le mang ka gang ta ka tu trofana number ka wa 0538321459

Exka FM Skola matsa ke dzela qwa tsia ke o qwa skola verki tsi ye from sima nere sa ku ku qwa ara ntsi qwa ni lo ta solang asa ngi ke akhi a skola ma e kana tsinga ske o furba ke slege ske go qwa u apani asing ka ja kortal dri apana ge tsinji o ngi ske go qwa o furba ke dzalang kuna pana a ku tswa tsi a qwa like ke gya ke kortal tube apani agya kortal dri apani agya kortal dri ke chi je chi gya o hum manire sung ye fro jalan maskin ka yeren ko do fa ya sin apendi wa maskin a korti pendi cha of pendi dri a korti ya sing ne skola ma gidi ngo skola no to ang dong gin ngam here spek ki skola kuna tini ta kama to a sim plani a kasi do ye pendi me pargim kun kasi dong sin nga ong a or khapra ting de khrati nu van kwa gen ngam respecti ta to so lang sa to nga on the verse ki respecti an ne to so lang akorti pendi sa of pendi nga akorti si to kwa sa ga kasi go pendi or khapra sa ya sin de ne di to mo to kulang ngam ki respecti ma to pendi mo nga alung sang at tini ge khrati ngam teni nga her hal mo khrati ngam nga sa mo khrati ngam ma ni ta ma yari ma ni nga un kusin hi kama December ga January true ak koma ta kama January tu December true da da pani ko sing kam ko da quarter 2 ak khe jalan e quarter ko da quarter 3 pna khe jak e quarter 3 ngi o hm manir of your from su jala manir hm gau a hm khaw ska offer batin hm kuna ak ko tsu offer batin jala sing kuna to pna ko tsu offer batin ona sa ko tsu offer batin kuna an he to ne ak to slas akhrat la ngo jalan ngon ngoh hal akan yare da sulang ka o ko cho furbati jalan kunas ko ko walang hetong ya kalan he yang hetong ge khawa korti pindi tsaf pindi dream he a thisa sa ur kha plus a dan kosan kosin ne hatur kha ukan ko program

ziyakhala mo Sun City intota sikaye ku Sun City gam akanamo attention yami kana go hi a seven tona ga unit tona ga sasintona ga skatesa na go ya am akithi ya kona xaye go go hi ntoro go ne khwena tsi kona xaye go kana tsi tse tsiye go ta go soto ga hi go tama ntoro go khwena ka no tsi ka go tsa xaye go te tlo go ga tsi ke ka no go de ngoma tama se woka ntoro go khwena ga ngoma go ja xaye go ntsi ka te ka kana go khwena ke khatheka go ram ndego tsi hisan tretam a tsam ka dina mo tesen ta ga bana ga Sun City ka ka u de a mo ke te go kwa ga go tesa go nga Sun City Super Bowl scheme nga go ruti kunga o ticket ya am 350 rand sika tunga wanga ha kombi ticket ki kunga ite kwana ai motere ku tsara ko nga ha kunga tam tamara ku ruti kwana ku ku ri kwana 18 si yevena kunga go be ana ate yet nna mo ha nungu hi sana tsho mporo ha khola sana gwe tweri ekausika tona khutshi hi tsho yo ka nyamsa na gwe firi iri u i esika

0: Kim cawale chikte ya walin ke yenere ke SK FM te ulama gyan am kung gawa SK FM ay witam cawala ang yam chike chikte ya to program yang higya uwan ay awa ki wali ng ta chik kocha sang gya klik aga program yang siga man ngami ka wami revertin mayo ki chikte ke Monica Chunga
1: am mekto esika yen iriet amako aha mintes teking gya kwa Mete un program se tsame ya khon tim bamba tira doeng e ka tsam se ke kre tatina se programme kontrago ti monikan sunga no reverten moyo
0: kim ta gya sa tsigem ta program yang he gya uan uan e awa ke kolektum ga tsig bikin ma ukwan ai nchi ai gala ka ukka tangi afikilem balulan ke tsig ke president e ya klangi gya o Jacob Suman MK partai kang hei gya khakha ma ko gong kin la yang hechik de gya ngul kondisan muslim ai rakhtala ka rati hm kang hei achik de gya ngul gani kuna wang gya khamsa u bolan ai tumina ka hun ai ko sum ko gya thakkin ka khoi ki ti kang hin khalma ngang achik de gya ngul sit africa ai gani kunan ka hei de gya wachik khwai gya kam ngul dol gya hi achik de ngul ga aga chongon ta program am fashin khouten ayi plisa commissaris lieutenant general tomi matubani kang hi ati gien ho okuya tetui kang hi diar tak ki unity gien ho kunisa smugo ag gien khamsing to o ka giga chu zalang ngau hm ki tetui kang aga chongan tegem chawla diwichig gya wa twiri khamja dira gya sang hm yi ng hiya khedam week iska fm
1: Ame teki yen irek amago 10 minutes ngie kwan ting mwang programme kasi nyam sina ko kumsa te ko mago bori zinta e kara twa ko kom a NCS di secretaris general Fikile Mbalula mba president dem Jacob Zuma ne FK party kwen a to ka te ina zaru ai jiki to kara te ko mago muslim na tema koratina dri national zauka plani e wa karatina ng kwekto ni sa kung sinagosit Afrika ki kwa ang kaya kwin ha ka khojiki. Program de kheria de kwa de kumago. Khawding si de polis komisare si Lieutenant General Tomim Tombeni a karatina de khoji na kaw khoji mua kai kai gubem der tak yuni siki te senta avasi khuitian ha tui tui siki. Ako si Deku ang kheri na kono tamay teki siya ko tweri at amadikwa teki kwerang buri at Deku magong.

Kame Jessica Dwerie teki ama khwan nge te khweda mborisi kom ka kame ya khwan dimbamba dira dwen e kaw kam ski kreter tatina nge si bori e kriya go di moni ganzunga Jessica borisana te ko sesa ji meri fixrar ta kriti nga oe yonis berha ki khasi e gwanam ka kha khoma ta ke khaha Dwey dwey zi operasi dudula ang kwena zi skriri sina tinki Operasi dudula e tema kwa kwena khana he meife ta kriti nga osika. Dwey dwey ako waka ta tin zawadi hambe ana. Kubu ande uta sit Afrika ki anako tin kwena ki swiri kai gori ta. Meife ta kriti nga we khasi e Somalia unwosika kwara in kwena kwenye sa an oroko tim. Dwey dwey hen e sika tesen ta kai kaita. Tama tshwenye kara khoi tamu ka ikuwa nkama te vye kisi denstak ngwe kuri oe kindew ta tere aizi iya gurita no khana khoji tama khana ya mako aksa msiki awasi ako kunka ta. ANC e parte ye Northwest Province ki tina foi fudi khana di ratia ki zawa klo kwe a Makasi Hills plus le municipality volumaran stat ki tso kwa tim. Aung kwena burgermeister ndeta kwe kana kwa mzwandi le feliti ta kri senti ndeta. Na toka sen aniziki swiri na tine parte isi ki kho di zao ka ita tine kwa na di kwa ya na ko zaro kwa ya di swiri ya kim. ANC si di kweni pa mkunda o a zanele mfafudi. Anka te kre si ka nguna zaru kai si tkhaenke he khasi he sungkara nyama ko kumwa go tam. Tam kuri sae si nguna zaru kai si khaji he tkhaen si na go teno, se sa zi tama kan ana mboru nga zi tseka kai ta. Porisana kapstati ki tina firi di kwe a khoti, kwe di tsaan gui mboru nga ki swiri si na hi retriti ta kite nga osikim. Porisagi kuya mato kwe andake gwala. Angarati bori e porisana kwa matin kamsiki mborunga anya kawuni sa sesa atuna khana he hautu siya kukhae karati riti takite nga osikim. Porisagi zawaku kwena hautu he sesa atin kamsiki tea te di kau anu hautu di nomoro gara oye khoji kwiri karangome a wo senatim. Khoi tin kwena mandaka ngayisika kwa anka ite Weinberg mkunda kwa eka oiki wafu wak eiki siya komborunga ite kukomsi nita. Ukraine si di President Vladimir Zelensky anka te Flamingo ta kika ite tung anka fraizi kawzi khazi Ukraine mwusiki ngomsi na kutinzi Reslandi si tu ane mkunda ziki si kaw kai tin tam. Kwe amkwe khasi e tu tam ziki tesina tin e di dawa ki tia na mua go ere tim. Ukraine uwe anka te bori zika si ka kwaas na go ha ngluya a pomba oe klo stasi a. Reslandi ki tin e Vladimir mkunda ane ki khasi e tam uro ngluya si ki kaw sena kwa tin tam. Nguya pomba oi kwa stasi e hau tuji na nguya ka ngomi kwa khoji a amu siki tin kwena ki kwa unisa kha kwa unu kwa umu ziki tama tungkai kwa hain tam. Zelenski angara tin kwe amu kuzi kwe sika hisi na kwa hanzi kwa ukwa de kwa nu. Ukraine umu si rasi ya si di kwe amu khana tama khana ya mako kwa mga tam. Ukraine si e anya tema kwa matzika peye. Nafto gas ta kisen kwena anka te khana fabrika zi kresika Poltava no Charkiv mkunda eki tinhe khasi e ngye tin e ziki tes na tin kaw kuziki kubi na kwa tin tam. Te tweri kwera mbori si khiri we tam he te kisi ako tweri amago derta khmini te zingye no te khiri obori e te si ako komago XKFM game.

South Africa, wamzafita ncane ke mtsake Ismail Qamtseke, we've got it 2010 wamzafita ncane mtsake mtsawula ka qhumqhumqa qhumtsake ke twi ke aqhwa qhumqhumtsasana ke twi qhumtsake ke tonda khamani ke wesi mtsa titi ma ke aqhwa ya qhumqhumqa ke xala qhumqhumqa wamzafita ncane mtsake ke Ismail aqhwa ni qhumqhumqa ke xala qhumqhumqa ke qhumani ke wola ke aqhwa mtsa ke aqhwa a qhumqhumqa ke xala qhumqhumqa ke wesi na qhumqhumqa ke xka fm owner tin shiva ke neha Games at Tosa was in our comes at the game. Conte, quidam games at Quantan, games of Ramasan, Sasneke, games of Quantan, Algumic, Gram, Sasim Zakaba, game money tam hems, Algumic, Samsung, whom we are taking, Ewa, Contalitic, quidam with Kumum games at Adugusi, Sams, Agisi, yeah, quite like Kumsa, Gibola, Kumsa, Kumum, Kumke, while Hollywood Spears keep like some Madame Sa. What the Agums and Logos are going to take. Zapram, Kasan games at Kuma, Kanka, and Sasneke, Yer program, he calms at Kuma, he at Kama. Ya uta kikwishisi tsa lagi game tsa wishisi ke mwa ke gumtsa wa tsike kana tsamwishisi ka mtsa pasimtsa hei kulima ka tsa wa khaba te kulima ka mtsa gumtsa ka wishisi kulima ka mtsa sengse ya ka wishisi na kulima mtsa fistan khama ka wishisi na kulima mtsa gumina wa ka wishisi na ta wa tsike kana tsamwishisi ka mpa sa ngike kini ko he afistan khama ka ko he angi khama ka wa tsike ka mpa sa along sa tsa ngike kini kulima ma singa tsike da kulima ma wana ka tusi da kulima ma kumsiya ta sa ngike kini Chige kwin, taka kuit ankwe, taku eka kuma, taku eka kitawa, taku eka zela, taka kuit ankwe, taka epasika mapanga. Matuak, miwakwe, the matuawa wang, the kawishis game man how to man how to drag him, man how to crazy tongue, man how to crazy traumatisaka, man how to crazy cry, him off a stanka, the kawishin our talatum gave us him to sing again. Quay him, sat wire. Kagisin kula ko imcha gumtsa kagisin kula ka wachiki kana tsamuse pasi angegini angodi tsatsi the chigana a plan tsatsi Tsikana ka angkhai kuliti makang awa wana ka tusi ka kuliti makang agami wa tawa wana ka ehe angkhai tu ta aplani singa ya gya a jasa dikana cemusi kuma tsaki chi mto ngauka koti ngauka mta kaya ke kamaka adang sun ngai kikini ku ehe angkhai wana ka tusi kana ku angkhai wana ka dela sikana ku angkhai wa fustana ka wisi kandua ka wachiki kang he agami ngawa ka wachiki kang angkhai ngawa ka wachiki kang kang angkhai tekini kuliti makai Kalaki mawana ka tusi kule magi kalama agumana kule magi mafustana ka wisigana taka wachiki hekang pasim sa singka ki chimbon dua ka wisigana atia atiti singa e he agum no atiti singa e hafustan kama atiti singa e hangi noa ka wisisiki auta no taka wachiki kalapasim sa fustan kikini kakawa gana kamusisi problema wachia a problema ang watu problema aku ati sudah maka wachiki ikang he asing he aka ka wachiki ikang asing he gede ka wachiki asing he angkot alik at ya gini matua kaliku no dagana temusi matua mahami tse guna na chike giami ma agami tse aku eh kwe kakamami ku eh kwe jelami ke eh kwe tumami ke eh kwe tuami kana kang ma o na chibisi si kaya gie kana temusi simta sing daki ka afus tutu afus tanga atu to agami tse ngau ka ang hai dengini magia kuang ke chige hit quite oh me the matopasi ma kam ko matopasi ma unoga o matopasi ma eno ke chi khong tam pasi ma sang ke mjuma ma tisa tam juma ko sami tam juma ma gumiwa ta kuliti ma ma khusia ke problem na fa ka wisi kana ka fa mjuma mo tisa tam juma ma wa kon ha ke chige pasi ka ngang chige pasi ka kang ko chige pasi ka kang ka ka man ya khwa ke khale mando ta pasi sang ke ne ma tswa wa ka ke chika ang ka ka khai u the ami ma tswa wa ka ke chika ke ka khau ge ami problem ma tswa ke chika ka khau ge ang nomi ke chi khong ni ja ko ka ji khong ni ja gi a kon khola ta mar ka pasi ka gi ami ke khale ma e ji ja chi khoi khwa kang ke ja chi khoi khwa sa khwi ja chi khoi khwa ya fa a ka ko tsa khwi ya ngeke ke ni problema ke ya ge o problema tsi a khwang ko problema tsi a tam ko kana tsemo si sa pa sa kang kang no tsi khang ni kang go no tsi khang ni ngo ko ina wa nge ngeke ke ni tsige a ke bidul e o tsi a ke tu khang e tsi a te ko e ta ka yana ke mtsa sing mtsa di ko go mtsa ko mtsa fita ngana mtsa da ke bo ya e ka ya kitara ngana mtsa a khwa ya sa ke ko ma ke ko ngana tsu ke ex ke fe mo ona ten sio ngana ke ne khara ke mtsa ko tana go mtsa ko go sina ka mtsa ko tana nga wa ka ngeng ka e pa sim tsa sing he ko tsige he mtsa pa sim tsa I'm going to go to the next one.

0: Jessica dweri ama go der tag min desinge khwani ti khiri o borisi tsame ya kho nsi bori e tiago ti Monica Nsunga Jessica National Police Commissary se king me puleng di pane ta qite khwe a gradin 600 million rand di size sere kha si he akhro ko to kara khwe ti ha der tag yuni se ki tes na go toi toi he ki porisa na khana ani ki khao kara ko munu kwena kwenzi na tia biesa khaiti ahi oiko nga oji kwa kwa wasen eita nga kuya kwa angakara di seresi khasi kwa kwe kwa waka sinago houtu anizi kwenzi tegu an otati nga oji nante uta kwena angkana kame akwe hi sinago ki kwa waka irita dimpane angakara di veta ane kite maglo kwena khana ane awasi akwati se sa dia khom ka sang di kuji e se ke khom kara kon sen veta pori sana kap stat ki tina firi di khuri kho a khoti kho ya at a guisa ana avasia tin tam he retreat ta ki tenga o skim pori sa ki ya ma ko khwen da ke kwala a kara tin bori he poronga ani se sa ko na koma tin tam siki ho tu ana se khain kara tin retreat ki how to assess I think is really senatine te a te di khau a no how to a di nomor plati a tshuri kara ngom sina hinzi ta I khoi tin kwena kwa ga te manda kha sika Weinberg hem kunda kaika oiki khana mborunga jia si te ko kom sin ta te borisi khere oe Malawi musika kwara ko South Africa ki ya hinti kwena khana he tsika khana wa tema go tla go ane kwende ta senten Johannesburg ki avasi dia ha ka Malawi si di diaspora ta tis na go ha organisasie khana ane ki tsika dza ya nya ma go khom ka no de sen de saisi a musika tswara go ya hi kwena mo go khu sen di tam nna khana he lindela ta tite ngu ta khom kyare ya sitek kwa o khom kurgres dorp ki tshunya go itian hai Malawi o si ka tswara eng kwena ke tse se ka ding ba go khwezi tswana khwezi tswana da ne ngwezi kha go e tsone sa o wa de ka ba tsam jiki na tshe am go se qoro ka ite ke ana sung ka ra kha o ita e te tue ter ta bori se khir o ka me de ke se ko o khoma tsam jika a khire tsa ma de kwa de ke bori se a de ko mago xka fm ke
1: kim chawale chide ya walenge drain dia ta khmanita ngam de kama tibire ke walenge iska fm tawle magyan kambugen ge ba iska fm ayi tang ya tang kemika ge ngum yamin arverten moyon national police commissar che yang se ti ge chuge hangulan bolen da pen kang he ya achi ge ge ngwa o kui wa gani kuna gwan te ge tui tui ngau kang chi ge ge kunisa dia ta ki uni ya gani kunan yitig de ge te kam ka malit ng ka ngia wa 600 million rand ding a malit ng se sia ka ngausi ka he ya gya o ku ya tsiga ka ga tsonu tig de gya wa tsik khwa ai khwa hm ngwa ba ke ka hm ka ga ni kunan to o ka ga de ge ka chu wi sha kham ko u ka e ka hi ge ke kam ka malik ang mu ge kham sang wa chin ka ga ga ni kunan kunkui aga chonun ka gege ngun ya ta ge khalem ngun ka ang hi ateni giya un a kham ko ngwa ka ngun ki ko mang ka ga gani ko ngwa ge yeng ge un mo lun aga chong ti pani ke ya kunkui ya teni ge te kham so ve ta ge khalem ngun ka ang ki te te ka aga chong hm ka achi de ge hm giya te te aga chong an kap stati ka he plisa ge ngun ya te ge khala ka ai firi yitik de gida tuin ngudin kwa makan dia kan tik de gyo tik chuan ak de giga chut an yan retreat aya kani kunan oko yana kao ya higyo please ang aywa tak de gwala kang he ya atik de gie ngwa oku ya viko makao hun ay gani kuna te ke enak teng hun aya kaisi yin ki gie ka kam kam go sun un lan aya gani kunan tik de gyan ya te ke toho se tik de gida tuin wana retreat aya kani kunan ya ng he tik de gie ngwa pangang kulang ya ng fiko makao agia kam kam ko singa gani kuno ko angi to yang yang ka hitik de ge chu wana ngao ngawa ke valan kitik de ge to a ya plat number kang hi ge kwa ya ka tentang ka isi ge ka tsangawan Manda kakam, hula panga kawing o regigyan kong, Weinberg ya hofugan kong, da agigya subisa ngawi egin hula ya ng. Tung hum, ay fasin. Bunga yin chik digya o mula vi yin kalima nga sang agya kamsan di chik digya tuwa kik kamo kuya ngulika nga gani kuna ke santon ke Johannesburg ay gani kunan. Mula vi ke yin ngi gya uwa diaspora ay organisasi agya ngun hiyatagin kalima nga yigi da tuwa kam kamo kwa sung u ti kang aga chon ngun ka higya ngun hiyatagin na kam ay chik tuwa yin gya mula vi ay kisi sang digya da chukit ini gaya ngulik aga kunan. Lindale ayi gani kunaka ahi khawi tamni gya kamsun uan kriya aya tropa gani kunaka ahi steni gya kam kachik kwaan agi ga chung diwa yingzi gyan ang gani kunakwa n mulawe gyan ya teke khalima ngang ka ang dhame yin chik gya yi tanga ka chan zigi dan ang ti ka ang ki chik kwaan ahi khalima ngang ka asing ate ni gya kamsun uwa ngayi ka ahi khalima ngang chik gya tawang ki ka u kama kwen kang he yig gi gi kaya kwe tini gya kala tu sumgu gi hing diwi tini gai ngoli ng aga kunan. Uwam chang hum yi ng hiya tuwe diyar tak ayi fashida gam cha wala guma diwi chig gi gi ya waa kwe ngang ke akhiri kam cha dira gi ya sam chang hum gi eska FM.

ka FM 107 ke ne gade game tsa game tsa tete a go metsa qwala ke ka u shika qhoqe qoma ngumthumthe samtsa fite ncine ke tabzile qamtsa de ke come to ze ke qoma ngumthumke de game tsa a wola ke a qhamtsa de ke tue qamtsa de ke tue an fiar ta gamani de ke chimbo aim tsa sen game tsa wola ke a qwa a kam kam qaim tsa sen de ke mtsa qa de ke u shisi ha na mtsa ke si eh wola ke a tsi de qhamo mtsa ke qala tsa mtsuma eh he mtsa samtsa bola qwa a qwa mtsa ke tri irgani wona mtsa sen ko ke wola qhamtsa ke tue qhamtsa ke fafta khamonita tsa a kimirle studio ngkausi ke a qhomo a qhomotsa ke qala tsa mtsumara mtsa sen ke ke u shisi mtsa ten qhomo a qhomtsawa monia e pasim tsa sengwa ka u shisi ka e he mtsa pasim tsa jala ka u shisi ke pasim tsa to ha ke pasi ka mtsuma mtsa man ka u shisi ke e gya mtsa tsa pasim tsa sengwa ke tsa musim tsa sengqang ko ke e ka mtsa qhomo he hana o qhomo ke mtsa qhomo ya a qhomo a qhomo ha di qhomo qhomo ya qhomo di qhomo qhomo ka mtsa di qhomo pa sa sengwa ka u shisi ka na ma amane ko sengwa ka u shisi ka na ma no jala ka u shisi ka na ma no to a chike he pasi au sing ka u shisi ke he a qhang ke ka u shisi ke apa nga shisi ke he apa au jala ma amanya wa da chusi kana ma amanya wa da chusi kana toa a van a cham dua o a holan dua da pasi au ngai chika e kang au kroka pasi au ngai chika e kang au tuma kroka pasi au ngai chika e au jala kroka pasi au sing kuliti ma kang awa da awana ka tusi kana van kawisi kan dua a chika a da kawisi kana ka a kang no chi tuma da kang no chi tuma da kato chi tuma chi kang kawa kato chi tuma chi kawisi da kang wisi chika e ka jala kroka he pasi a sing kai kang tuma kroka au tua ka ngai ka ki kuliti ma kang a sing tua kawisi kana kuliti ma au jala kroka kawisi kana da a sing kai ki kana tuma shisi wala wisi a e he a kang no chi tuma a pasi a kri ki ne chi tuma mi wa chi tuma kang no chi tuma pasi ma tutu respect chi tuma tutu da a kuinga da sa chi ma kang ya kang ko kami wakai kalam sa kwa kang a kwa ya kang kim sa wala wa kam sa ki fefi kuna kam sa da kawisi kana sa sing kai wala sa kwa diwa ka kim sa titi a chi da kam wa bola kwa kam sa ki kuma ngi kui ke wala kam sa ki fefi rum sa kwa kwa kam ka wa sa program ki a ti wa ki wala kam sa ki sisi rum sa kwa kam sa wa kala kam mai nam sa sam sa fita ngi na kim dua kam sa ki super bile kalam sa kwa ai kha a kwa kam ga kuli ngi sa sam sa fita singina ya kam sa ki super bile mdua kam sa

acamnite sangeho yobora ngebikusa bora khamana qala kho sanda sithi ngiyambora icenxa nxa yenza esikhathe bona 45 minute kisanda zitubiye Richmond United 0 kayisi ka bora akikere kho ya Richmond kho ya ya kawe ki bora yekala kho Sanda di bora ki tebe tawe ki kere kho thola kele bora kho ki kaitsa ko bora tawe ka ke tebe ndi ko te an ka pioro ko e kara kawe ki sanda di na kho bora pas ku sa mame lo di sanda di ki bora di pas ku sa Sasana oro kunje borak aisi ka kete ho ho Sanda skwa ke mboronga ho ka piro ka ke kra ho tu engi ya Richmond ko ki tayan ka piro ka su ya bora pas ya tsamie kha se ha ka beza re tsam kuru ka Ludwig ya tsama ha kuru ka khwa bora ya ka beza tsama ke ka piro ka ke kra Half time aqui temono pepe ripta capiro ko kara ho temono ngebi kuski bora ese ko ya ho ha Hollywood Bet Super League aqui temono ngebi ko ese ko ya ho Sundowns to be Richmond United 0 ta bora ngebi ko ya tsan kara ke bora ko te ko bora de ha de kuri se ko qa ko ha ta de kuri ho hi ve da nqa di khwe hambe ga qati bora ndi se ko qa ko ha ta de bo xuku xuku na ngebi ko ya nqa tsam Sundowns jake demono kedere ha Sundowns tamka se ko qho ho ha demono Richmond United is Sundowns jake demono tam go ka se qho ho no ho di ko na eno ata ho na Sundowns de go kwara jao Sundowns se ko kedere ho na Richmond ji kwara jao santa he ko ha ji si o go re temi ko ho ita ho Adanzi seko si iyo kwanzi Bora kaya khasi tam Amo chana ko khazi huo ku ngungo kwan Natai yoko khazi kwa kwa si ogore ta kite kwa mwana kwan Richmond zi gyao kia sa kwa kwa si ogore Sundowns Ae has pane khe Ngan kati likha ki seko kaitre kwa hen E na e wina na ta kwa ta ha seis oro te mwana Twa kukara Sundowns zi seko Wina na kwa ti ngan likha ngan khavana ya mtwa kuite na ada tsam no no sikaye go khabana play of the day igore tete a ka go go ne kwa kwa nke temono group sa se go tsam a kara go dia ke temono super rise no super era tang group se go tsam kara go ti boraskino go di kwa na a ka itsa go ne kwa eno a group ke ka tego sa se go tsaye go go kha khuri o bona e kara borase a koro o sika temun ha da hop temun ng bora tek tek gre da ha ye da ha ka ade a ka kwa ten ma melody Sundowns temun to be an Richmond United zero ta bora nge be ku ya hano temun go ki go tin oro Sundowns ya Richmond ji go ki Richmond ji kam oro ha Sundowns ji go ya na tin yo ji 5 ji go wa ya Sundowns bora ji no temun Richmond ku za kam o ha sa kam koi ka goi wasian five to Sundowns tank ku ku ha boronga bora yama ta ke temono sieva ro Richmond hi an Sundowns fiiri ro kha boronga kho han chi den awara Sundowns khoi ku kha ota Richmond an za gonam kha hambe yellow card he so kho ka ora kha us khoi temono tsam span sa yo ka kha hambe tsui ota span ta hono ka ye ka kwa kora go ka ri kya 3 ro Sundowns khoi oi ha no gwanam kha hambe Richmond United za offside that yenta ben qoya ke nga hore ibora 5 for Sundowns ji wo hano Richmond United ji gwanam kha hambe kona bora and hono demo no bora de to yo go kharo go kharo go ga temo finances tak per sende ka ha ma Melody Sundowns no sa sende har tak per sende ga Richmond United ji ha ball possession are ga bora temo no tan e ka ko ate ya ma ha ke ke 3 ire en pe din no bora nyam tro ko ha ke en kara ha te ke kre te ke ha ko dam no khonta le ka pizza bengwa 11 ma no tania the lady of the house suede da bora to ki khalata han kan kra kya bora na honar tim sieve o ta hono nie khe ka tsa te ho tsa rado

Kebra ha. Avana kare karaki temununza ha uwa ha. Aiman la za bora kare kasiyo ko ha. Aiman la si kaki temun sandals ko kara bokawe kebra kyan kara ko aiman la za ngiyo ha. Ramalepe. Bora ho number 22 captain le kai za bora kyan ko ar guaram khaktere na da kai ha bora se kai za khaktere na da kai ha kanta ko ngiyo ko sa ya temun bora kwe ko kasana. Brago kai ke ga nna gore go se guita nna ha tsamoka ga e kwe go ka sana ha e di bora nna gore go a ke temo nng isa Richmond United number 18 na ke temo bora kai ka tsao sa ava se go kai ka bora ke de gore go ha e di di tsara go a ke temo jam bora 5 minutes ya ke temono se ko tsego go ya nien taxing am ke bora ka itse ke ha tswa ta ke temono sandals ko ntse tswe ko go bora se ya number 10 ha kyare kara ho ritmo ns bora te bolo khatsi go si ka kai ke bora ke te ro go ya ka ke sandals ko tsi di ritmo ko ka itse bora ye u go ha ke temono tlo nna nna ya ke bora se ya ho mo tlabi Sandals khuye se kha khabara ke temon bora kai za kyan kha tawe ki kai ka bora ha Richmond United GD Ai man la za ke bora nz pas kha kai za kya ha kun kha da ke temon kai kai bora si kha kha wana mo kha kyan kha da kai kha Adams Sandals kha ki te ya bora kare kare kha tawe ki kyan kha kha ki temon bora 80 kha bora e de go jam bora ke temono sandals di ramalepe bora ke mo tsana go tawe ga ke temono pila tawe ka ro bora ka ka re ka go nna tsa karabo karabo a ke temono bora ha de be khara de be karabo ke khwana kya re kra go go se ka bora ko go se go ha go ka ke temono la mine bora ka o tsana tsa nge kra go ramalepe tsa o ke tsa ka Aiza Sandals go bora ke an khwa goram kha ko ke tsaba ke tebon bora ye tsere la ko tlo nna nna tsa pa sa ntse khuye se go ga o ke si go Sandals go khuye se go ga bana Sandals go ya ka piro ko ke gra ba ke tebon tsika Sandals di bora ke are kara go ha tlo nna nna se ka bora si se sa le tsika tsa ke are kara pila ya yo go bora ke tebon ngungu ocexwa nxaeza shuye bora pasha damna wesana sa bora sitwara kwa aidika ke temno bora sitwara ha jambora ke temno Richmond United zidi takole kha ncede mota checker tsana kara kya bora khomdia tsara re khate go xka them go 137 o eta go ne gana cece ntle xa de de xa go na de kara bora Hollywood Bets Super League da ankaite ali kha ke tshe go ka go khota super era Sundowns ya go ketre gote ngwen da kurete Sundowns ne ga pene ga ketre gote ga bana boxi o go Sundowns ka kwana go da bora ke te bolo go sade ke so mana ga bana a mo tane fo ifo en tswa ga tsama ga mo go bende kure tsa tswa ga tsama den da pogwa go sanze ke ga ra tshonye nga go number 10 tsa wa go sinxaetsa bora sa xenxwa nxaetsa ya xawana hambe gogoko kuwana gokhwe muwa betamod xenxwaka tamod abana bora xawe ke ha ke temonthunka kwete ha kapiro khoya ke siye 5 minutes ya ka etsa xeo ha ke temonuse ko xamoga sa yo ha 5 minutes ya bra ke temono tsaxwa nna tsa ga bana tshabung go kwe tena ke ntse kwe de bora ga ga ya ha wera ho go kwa ke tswe yo ga temono ka pyoro kwe a ba seng wera ka sa te ke tswi ga minute ka isa se go yo ga 5 minute ke go ke temono finishing ge ho ano ti pizza bengwa 11 manu kwe damka bora to ke kharata ha temono bora khuri o se go kha kha tswi ga minute tswa tswa ha e de kamka mamelo di Sundowns the feeling temono Richmond United 0 tabora ha huh?

It's party time. Mom, so if you don't know the game, just man, don't you care what I come to the game? For victims, so take ni xam fi tax ki ci mo kala tam tam game sa ko ngam sa ku man game sa kuma ki ex game mo nortin ci wa ngi ni xadam sa game sa fi tek ngi ngol gum tek ko ak won ngam sa degi ga wisi game mza ak gum tek game sa bu xam xatu sa da game sa fi tek ngene ki ismel ke tap sa da game sa tek wisi kana si ki ko tek dum tek won ko ngam sa degi it's party time ke kala tam huma e ak ngam sa degi sa tar tar di si undun sa june dire sin sin no game ta sin ko game ta kwang ngam ta from ka tsonda ye in ta kwang ngam ka la tsam tsmu ya min a ib victor game ta kang ko tsam from ka tsong ke ko mo duke ne ta sin ka wisem ta den ko wa ke kwang ta from ka tsong a pa sin ta ta o si o sin o ka o si si ka e e kang ka mam ta in ko e jalam ta in ko a kon ngam ta okay jalam ta tutu mam ta kam ta kam kang ko ka e ke kalam ta tutu a kam sin ta from ka tsong a kon ngam ta de chi si si ka e pa sin ta sin o ka im ta ko a kon ta a o ko ya kang ko e ko a kon ngam ke ta sin ka o si si ka jala sin chige pasikang mchok ka khamu chige gam pasim cho hana chige gam pasim cho ngaw chige pasikam cho gam ngaw a kham jerim cho pasim cho sing kau si si ka e o chige ka nga sa ai ka tro jala sing tro jala chige pas ong ngor tuang khale mondo chige pas au sing ya khale mondo awa au sa a chige e ong khale mondo ka ka ka ya ong si akala a ka ka jala ko apo si a ka khang go kau si gana mpanga kau si si ka jala sing kan koi kau si si ka jala sing sing ni kau si si ke to a e ka jala a ke kuma a mchima au jela kona ram chima au chima kona ram chima a tanga kone ni kona a plani singa e hi jela a plani singa e hi toa a plani singa e hi kuma a sing ko shi kana ta akai u da hangu da gini ko an mun ko da ko mu giya problema e wa o ku wa mun ko da giya problema e wa sa wa mun ko da giya problema e wa sing hi mun ko da giya problema e wa kan ta ko mun ko da giya problema e wa kustan kausi sike e kana kausi sike angi asing ka wa pa belang ri ki a tswa ka ba belang ri ki a ka atali ye e angqaleto ma chika na kang pasha usingu ngeke ni kolete ma ku khamuka no kolete ma fastan khamuka teka wa chike kang aqala ata chike kang akhosa chike kang konqa yakini tsoko no kwe tsoko no bangatsano tsoko no kang chika na tsoko no ku chika na na chiu shike e a chingo chiu shike a sa u chiu shike a khango ka ya banga awashi ngete ke ni kai kai tsodzala a kai kai tsontsma a kai tsawa a e te kausigana sa afistana ada konhe ada kala ada kangunna ada kawaki kulitima kang o kulitima kang pa sa afistan kama chike kang ang hoto wa kwa kwa chike kang ke apanga o chike kang sing o chike kang kala kang agu kang a kanhe o kang a konhe de chike na ka dir chike na kang ali o tsuwa dir chike na kang a kham tsuwa o chike na a tsuwa o tsuwa o chike ne kala ka e abisli ti kam sa le ka ne kum si kum je kwa kam kim sa borom a tsonga wa bisli ti kala agu wa kala kam ka e ya nga bi ya nga nga chike e ge ya ki kum sa kai ya nga chike e kang ja la ki kum sa kai ya kang u chike e kang a tsuwa ka ma ya nga kuliti ma kum sa ya kan ne

0: Ada kata seko. Ma ane mjapo yi anja guwa wana ko tukutu ku ya kwe kuji na te ku karo teke tui khanga wanga ta kere kwa ku tedi. Khanga wa chandu na kere hiri. Maka kong kwe kama chamo weta ku tui tu sana kere tiwe khanga wa. Anga shi wa cha kwe sana hindi
1: cham kere. Ampo te uma ima dona kaya dare anga yi wang.
0: Kamu wa ate. Tini ima kwe ku a. Ima ata kai kai kai gen ani ma jo sa jo kai ta ko no tu ji a tu ji ki ma ya ko sa ka yi ta tu wa te ko na e no ha bo ku a ka po ko ma te a ka ko sa da te a ka a ke ga si a tu ma ka ma ya ta gu no a ka gwa ba tu e sa da te po ta ku ri si ta a ka cha bo ka ba cha ko ri cha ya ko ti ko he ko ka ra he ko ri ba ba ata Ti chap shwem. Cha a ha ko ti ku che ko ti ve ti shwe ko da ko man ka ka na yo to ne ko ta cha ma ma. Oe
1: ko ya ko.
0: Po ngare ko ko ye ki kha ta khu kha ba ten ten ai ki ya re ba ti bu ki ya re kha si khiri we a ke.

no mabesi ana go hete ko ma tsigo kina a go di kae go tsheka go hete ke te ko mane ke tsa a ane ja tsana a an tshetse ko mane o ga kwena tama ga mabesi tsa ntia ngati class na go eng tsigo a no tsheka ka go di a ga mso kone ke eng go ga mane ta te ko he ke ntse ga dangwe besi ntate ka go rata te ko msende wa te a me swere ma go rita ni khana ya kana go re tsa msiki tsana a ba se ke Pretoria ke tseo tsie stesa kungone se tseo tsana go se oka de ko mo dikhati swe diki ana ng province ki tete siki ngo te ga a koro ana se jana ana ki mo moti tsana ndo o kara hinye ti tam ki ana ya ta tsana ga bana ga tse kara gamo ti tsana go wena a ba se go ako kungu ta gana se tseo kara hinye ta tinka ndo te tsama ke ka re ga khatu ko kombe nawa ina te ona na go ta ha kwa ta tsana ina ya ta

exco if kowa olengwe mtane kuchu awunqaba xa ke sapato ke olengwe phonqo mtane chonqaba xa ke di 720 stem kuchu ke uni 26 and 20 khata sawisi se xa ke olengwe kwanqa da akusite ke sapato mhuma kwanqa de kowa sisimu awola adeuke tenere tenere mantwanqa kwanqa mde ka wa kunqa xa eke sisimu awola adeuke dangqa kwanqa de ka wa palapala nga ko koma ke chelmengo wa chige mtel chongo wala nga wa hanku e sa ka wisi ka nga konga ka ke ra dhoge ma chwa e kamo ke bunga ke iwi se che ke kumisel nga wala kya ko koma ngin ade chige meta gani kuna ade chige kwe ngin ade chige ngolo chwa nga mtel chongo wa kwa sida ke kawa ngoy a konga mtel nga he ngoy pa nga mtel ko chongo wa da sa ka wisi se ka ke wala nga wa konga ke ma chwa e kamo ke bunga ke asika ma ngoy ke wala nga wa jetpan style o manual ade uke ngono ko siya wa 12 years.

XFM kawa ole nga we pango mtene kuchu au nga wa programa ko sa uzi se ka ke radho ke kawa tu ka kai se pango kwe kai kwa radho ke numuru ya wani ten sieva pen neha FM nga nga mtutu kwe au nga wala ngwe sa uzi se tama sita ke chichi mung a wala pango mkuchu nga we ka ke sapato nga mtene kuchu nga sapato ngwe sa re chima sapato ke wala nga chicha kwa nga we ale kwa program nga mto tu ko nga wa wala nga jicha hngo sa ka wi sigan ko an ka ke sa pa tu chwa nga hngo sa ko wi sigan ko an ka ke wala mto chong nga ke mong ma so ten du tong nga wa wala

exka if kowa ole ngwe phanga mthene go tshu au nga programa go se uji si ka ke radu ke ka ya tu ka khai si phanga go ke khai kwa radu ke numero ya one ten seva pen nega fm ngwe mtutu ko au nga ole ngwa ngko e sa go uji si ka ke ole ngwa ko nga ke ka ya tu khai si phanga go ke khai kwa radu ke numero ya one ten seva pen nega fm ngwe mtutu ko aungawalang ang jitang ko sa kuya siya ka gera do kay kaya tuwa kay si pangaw ko kay kuara do kay numero yawa natin siya pen neha FM ngayon mtuto ko aungawalang ang jitang ko sa kuya siya ka dahil ang alikapuham mtuto ko aungawalang ang kuya sa game aungaw maso tanyo aungaw jitsimong

Musi amanye khona machumqa khona de. Dako ungicoxe kwe. Ungakothe hiraka. Kuri ungahe. Dako agakwe wonya tikwa. Dakhle no tudla kwe ashi ungahe. Tudla kwe ungahwate no ashi kote te te te no ashi kwe kam awat. Ataka khanda te am kuri. Dako no rashi kishinga makana khwate. Tik ay ungay am kakum ano na tahi ti wo niya na. Dako na hang ay yata si yakwa wo. Tut ay hang ngay siyam kaya kwa ko. Uwe ata miya hati na kanate, kanate, kanate, kanate. Kasi kayam a unwa hi. Kasi kaya ahin siyam un eh ya kwa reko. Ah, ati unwa ko be. Siyam un siya. I'm going to go to the house. Jorunuke, I heard in the high arm, could you know? I'm glam a green, I see gamma hot. I had carried a hot. Not dying, I got ready. I got a terror, tick toy. Hot cargo, did that tick on my. She, I'm a ugly book. She didn't come at my ticket, I shall cook up more than any of my. I am junkie, honey, in jetty. I got a cargo machine. Hambe aka khamashi ya no kona de tsaya oka ka kome ga ya an ai ka ya ka re na tan ga tsi ka ka re na ta ga tu ya khwata ata te hinu da mashi mo gwedi atai ka re na da mashi mo kom no tri ga he ka e no tri ga e no tri ta hundu hina sha sha mo shi ya ko da mashi mo khomat kara kara kara si o khama kom na kham na jara kham di ko na ka tri tri kui di a ka ka no ho na no go je se na sha ma gu no a ki ko khama kom no to yat ni jara ka na ho jara re e ka yi di a e ka ho na khu shi no khama ya e na e khama a ta tri khama a ta tri ta kha te no khama kom no a ki mi ya khama shi no kha he e ko mo no ni da ma shi ma ya te ni se ko kha ba na kha yin kha ni shi kha kha kha kha kha te khri no a ba te no kwa kha te da shi he ta ko ya te ni am ja ya ngo mo kwa ko no kho ya te ni tu shi o sha ta de te o kha ta tu ma sha ma kha ki kha te kru kam ko tu kho hi a gam ba ra an de I'm going to go to the house. Ha ti bori no ha eko ti ka go bi ti ta si ati si wo ta no ti ngam ku wat na bori be ni na ngo ngam ma kwat na u ngam asi ka ri ka ra ko ta ba kwa hi ka ko ne a ba ti ka ka ra kwat

xka f m ka wa ola ngai panga mtan ku chu au nga pro khar ma ku sa wuji si ka ke ra dhu ge ola ngai mtan chu nga ba ang ku e sa ku ji si ke ang ha kon ka ke ola nga kon ha ta ku si de ka wa chi chi mo ma e ola i ki ngun ga ka ta a sa ku ji si ka ke ola nga ji cha kon ha ta ka wa ya tu a kai si panga ba ku e kai ku ra dhu ke numru ya wan i ten si ba pen ne kha fm ngalum tu tu koi au ngo la nga ang koi sa kau si ga ang kong ka ke wala nga jicha da ko si re ka tu kha chi den ko chu au ngo wala nga jicha ko sa de jima ka ke re sta i mong ma so da ngo chi si mo

0: Exka.
1: Yawa yanje.
2: Kaiwa macha. Ha. Jaku ke ko sa kaya ma khunu dala che kai jaku ka na ma che ko pa ko ke bala ngi tin jaku ko ni ta te ka wa ma ka ke ka ko ta ko che kai ko ma khunu ke i han kon de ma ni go ke ti khabi che na khunu dala che ko je jawa ko

ita noa na he wandringa te maza a dona he sikuwa siku five ta kau na ne sikuwa siku six ta gen ating kango ko aga kajira kango kama mangu nolo miching michong nga kasa tige ka komi hamen mo mo mo mo asin na kanga tuwi ni kabangi lang nda kung kito na dumbe kahafal Tidule kujo, e kujo na gua. Asada gua a trouvé da. Tau kada kai, gua gua da asada. A kung gua a kung gua da asada ni kung a chung yen gua da ni du ni kum. Taka kala kala kala, kala kala no wen kung na kala kala da. A trouvé da. Takando, kanda mo gua kya, nunga. Hebu na kita ngaya. Anda ke paga Come on, what I got one, Lata. Go got one, Hula. Hey, oh, to a catcher, Gundio. Got come down him cook a gear, cornet, and hit a corner, what quantity toi. That's your old taco car, he gummed that and toi, and the taca so cataquat on Cujo. I told the Natan to ask him, and I took Calahabai, and lay mortgage for Gunacula. How I told the Gulacun, how I told the Gulacun. Kwam jun ke kulagun ta jun a kugusun no sum jusuba to ka juke kak ma ka jila jila magan da ke wa ta ga ta wanda ma twan ne ko ikamin ka ba ta cinci kan gudan ne ga dawo yo ga tuke tuci o ga ga cin kun kun dawo ga cin dawo kun ka an an ne ji tukan kan ko ka na o tuju da ka ta sin ku a tu ta ga a tu ga sin ku a tu na ka ga ga ba da ka na tuju da tuwa kana a Yigi a kakota kola katuan la kikandoa. Chima yi ita chima duge tu. Ah, ka la trinking your toga. Kakwa kundom train de igisimu toga getini ritigisimu toga ge. Yalfiri tigisimu ge toga ge. Tolfiri. Tagia. Tanikanda makaminga. Ye a cat ocean a gataniki tau. Tote ye needin. Ye kaka quick tunka toga. Sing a tube yi. Tagi ini nak dah tukar tuan ni, cikak nak kaki kala, ngaji nak kaki kala. Tapi acing cik tuan dah nanti, kau guna dengan ini juga juga kaki kagai. Maka kaki juga minulah, minulah tuan. Kau yoga ukur cikak neng cik tuan kesin dah ukur, kau cik cikak nak tukun neng. Cikak nak tukun ngomong, oh guna tukun ada kau ngomong kesini kan neng, wogen mulut tapi tukai tayar guna. Kau anu kau tayar tu nak guna, asing aku kaki kaki Iki kaka ke golong ka kwanti tua. Chi! Kawa agwa sen daba kwan daba nge. Chi ma ike tu. Kawa chuka naka chi kan kwanta. Kan nula nga toka bigi bedre. He wun naka sen doge nga gati nga gati. Ah, kula kula. Kanda nga da. Ah, kaya nga junge wun kula. Kaya nga junge wun kula. Taka nga kula kula. Taka nga. Mkoka wun taka. Aka mga chemise. Ah, chikong tuas. Sakwe tu na kwa kata amesu. Kukun nga kwa miyala. Kwan teba. Kaya ba kwa dam kwa Dilenge jamu zeng akwa tage sikoga sikogum doki makai ge giya kanyo sikogi a chikan ko kon ko sanduka ko sanduka to do sin ampu chi sika no amagule da nun tram da gai magule da nun tram da khugule man nun tram da a ngule man nun tram da a Le man contre, Monsieur de Cassa, à très acquis tout de son, à Canadi trois cents, à deux vingt-quatre, ya, goun, Canadi trois cents, deux vingt-quatre, goun, Canadi trois cents, deux vingt-quatre, goun, les trois cents, deux vingt-quatre, goun. Ya, comment quand on a quand? Négonoga, négonoga. Ta chigang, chiganagan gachinuga, quaga tenten de la nuit, chigang chinui. Hé, ouna, ta couleur se quoi, coquia. Take a kick, chew. Take a kick, chew. Take a kick, chew. Take a kick, chew.

Amija mi kani shang lu kong teng duang. Amija ma kani shang ka lu kong ma shang duang. Amida mi kani shang ka.

0: xka f mkawa ola ngoi pango mten chonga ba programa ko sa uji se ka ke radu ago sita ola kwande ka wa pala pala na kokoma ko sita ke amen ko sa kokoma amen ho pala pala na kokoma wa ji ke mten chonga ola ngo ta sa uji se ka ke radu ke ka ba tu ka khai si pango ko e khai kwa radu ke numuru ya hone ten seva pen neha fm anum tu tu ko ngo ola ngo Angko e sagoji se ka ke radu kusida e kokoma o kerka kokoma kanyuchi kwa magia a apanga batene na apala pala nga kanyu mandaha o asing simani mkwanchi tawa amani mkwa pala pala uwa chike mtani chonga wa wala nga jicha Angko e sagoji se ka ke radu kwe alikuwa prokha mga mtutu kwa mga wala nga jicha Angko e sagoji se ka ke radu ke maunga maso tendu ita mga wala nga
1: Varmezin zaga olma.

x ka f ka wa wala ngai pangom tan ku chu aung pa khrema ko sa wi si ka ke radho ki ka ba tu ka khai se pangom ko e khai kwa radho ki numuru a woni ten sieva pen ne kha f m ngal tu ku e aung wala nga ang ku e sa ko ji se ka ke radho ki ka ba tu ka khai se pangom ko e se de ten ku chu aung wala nga ji chang ku sa ko ji se ka ke wala nga ji cha kon na Ale kwa program ke ma si dagi aman hung apal apal na kokoma a si dagi kokoma ka ngui chi kwa ma gya pang ba tani na sing aman hung apal apal na kokoma ke kokoma ge chalming go son da kha wa ji gem tan chong ba ulang no ngui sa go ji si ka ke ra do we ma ngoma so ten du tong ba ulang

Exka if kawa walang mtano kuchu ang programa ko sa wajit si ka ke radu ke kawa tu kakay si pangaw ko kay kwa radu ke numuro ya wani ten sieva pen neha FM masi da ikuang kan ko su pa ke 5 in diharta ka manite mkwe ka ang walang mga ten hojitawa ang kwe sa wajit si ka ke radu kwe alikwa program masi da ikuang kan ko su pa ke Firin tuin dah kemanite, mohon tuan ngolang ngolang kau cipta, ke mohon ngomaso tuan di tuan ngolang.